0: You can see it.
1: When Ukane Kuru, Nibarimiteko, so Hiena Hiana. Aweti ha so wela ya teshaka tu ni itu misewene. Rwene tiheke masana sene. Nimuisa kihera ma irisa so kumelela misewene. E polisia a lipela wi enhala watarusha kayale a ohitari ha ikanosa misewene. Naveto mapolisia yale ni ya liviheka tu ni ojiha makwangwa. Uwiyera iwo. Si vale vale witi hera winto nke wahe vale valeshe mvire nari ikaro si ikanlene sana nari mutenshene miriti mopa hera. Eri wento mawona wisi ha maaloko enhalo tarushiwa. Ninto nrowe nisakere mairisa sa misiwe na kina na mweti ha mtoni wiva ava ni nropi ya motashene. Yale sa ahiniwe ra no tukumela ya wela kaso wela ntoko siseyo. Nira honto nrowe nichitimero kumi aho ya we hiyo na apinatamo okumi orimo saro. 5 horas ni 20. 33 minutos, Enrique. 5 horas ni 33 minutos. Ori oshawa ni hikuna na noremba. Wi wanana herie piro yo kolea ya wi. Simaleke seyo sirisa mahosho. Ukana ikuru. Wi nilapuleke kopeda mutukana emela bavaru avariha kamiteko. Ori mwi achukueke mpua mokana.

Ndugu mangu wetu kumsambike oitu warriors ei 12 minutos estudio sagro gwechinga mundu kuwecheta chiao tukupiga na kamwe nane mam abanda jatu sentu si 30 to metrush on the medium frequencia jina kupiga ni kam kutyo chirage por example am 1260 kilo yats FM abarba town gel shingem tokami si Yanchi wandi kam tukuguru chiri ya malowe kutio chira kabasi polo sambolom o itente inof kontu un mega yards. Achalo nguwa chinjetum kwekunu basi kuduga tandam masi mkugetipa chawala rejinom jumatatu. Jumatatu jama siku makumigaywidi kupambula karimom mwesiwe unu wa setembru chaka cha dushmili vinti sesh vinti un di setembru 2026. Basim, haunu wajigara wano pamunda ja 11 yoda si 50 minutes. Mpika na kaja chalo nguwa chinjetum yetu jire. Kwa kutungu siyam, masi ngugetu uche wala rijinom apu na pawaide si Radio Msambika. Kwa kuwani kapanon, basi tutanda kusiungula siungula ninyembom siya kuna kumangu yetu kuprovincia yani ya sampa munda ja 8 yoda si 30 minutes. Katima karem, katuchi gani manyusio, malonda, kwa mba kutimbiri gani ya, ukunguluchi, mpa munda ya, 9 yoras. 9 yoras ingani sietu, siya, pachi mtikisi. 9 yoras hii, 5 minutu, tuchi gani ya hii, ni, achinjetum, wapesu masingo, wakutenda, sensapi. Wapesu wale, wakuimirila, wakususa, kamuchisi ya, irala, ikumba ya mezi kwende je ni kwa gombili chile wandum ya kuti katumichile izuzo ya kulekanga na lekanga nam tukwamba wakwede chopo chopo chilari nkutumichila magezi ni akuzo wakibasi nkukopu chila wangani hawa kusosa kwa gombili chisya ni kwa jila ya wandu ya kutikapanga ni masingo ni utendele tuichi na wawo kunguluchi hapa na poeri si munda jeno afyora si 5 minutes wakuja kubasi tuchika ni imanyisi malondam Kunguru kani machinje tumpa mudaja. Desoras. Desoras ingani sietu siya pachi mtikisi. Desoras 5 minutu sietu siya bachi yao. Siya ali nkulemba. Au no utendi uno. Chembo ali marigarida. Nchwembo. Basipo jibangani sietu siya bachi yao. Mudaja desoras 30 minutu. Tuchapo chila. Achinje tu waopesi. Wamasingu. Gapurisi. Uwa misewa. Tuwa pikare ilingwa ilingwa iwoneche. Kumbezi kwa chijuma kum. Tukwamba ijuma ila jumamosi mpaka liso jumapiri. Ukungulu chwene pa mudaja. 11 horas. 11 horas ingani sietu siyaba chupulikisi. 11 horas 5 minutu tuchika basi. Mwa kuchombula chombula. Ngani siya kule kanga nale kanga nam. Sekwa mbaga ya mangazi gampira. Nia kutuka utuka magazine Disportif. Programa jenem, pamunda jia 11 yora si 40 minutos. Kwa kuja kubasi nyimbo siya kunanga. Kunguru karimachi njetum, mpaka timaha. Kakule kanga na munda jia 11 yora si 50 minutos. Katima karem, karuchua kubasi nkule kanga na we wachi yao kune kubasi makono. Mwachi njetum asingo, pachi putikisi. Wiri, nintambaram, wanga biskuti yae, mapaliche achalo mwachi njetum. Waugurile wairisi, wali nkutopika nila, ndando sioso pese, tulinkwika, uche, wale dinyo. Ngari majikape, Central Technica, aliauno utendi ono, Odensio, Salvador, pese nchengam, kuchechi wa ula, akosaina, abmandiyo, komela, une, Abdul, Zakariesh, ulongo lelam, abano panchini waladi msambiki. Bondia, kwa wando sope, wambuguile wairisi, Wandi nkutupike nla, ndando sosope, situlinkwika, uche, wala dejeno.

0: kucheka kwa maya luso amene nitu analinku sintana maganizo kupozo kambila na mkanza jitetezo muno mchigao chenia sasalishtinu vyaneki chomecho wakupempa ndi kuchenjeza antuende chako magali moto pamseo kuna kuti agenda mosamala epo akalanditu pa ulendo ndikena haka kuna kuti akaliku mkulu la mjitidwe oipa umene umapezeka kumbali ya oende cha magali moto kapena apolisi apamseo.
1: Perante esta realidad, a nossa resposta não pode limitar-se a
0: kukamba za chitetezo panseo sifunika kutamanga munthawi yomwe tili nkugongozi basi yofunika tikhale opereka mautenga kulengeza ndithu munkhani zimenezi zakuti anthu atikhala ochiteteza pamene ali nkuyenda mu mseo ndipo izi ndizofunikira kwambiri chifukwa chimatengera anthu akukhala ochakuka maganizo awo zamene mwefunikira kumbali yochiteteza yofunika titenge mautenga ngati amenewa kupereka malo mene mwamapezeka anthu ochuluka masukulu malo munyamukira ndi kufikira anthu magalimoto kuchokera madera osiyana izi zithandiza kwambiri popeza kuti anthu amenewa akhala ndi uthenga okwana pa chitetezo cha ngozi kumbali ina Celestino Vianeki wachenjeza ndi kulonjeza kuna kuti apelikapo chilango chokwima ka anthu kapena kuti chamaka memba za polisi zomwezo ndizogwira ntchito za chitetezo pamseo zimenezo zingagwe mkwawa la katangale ndi ziphuphu dala kuti mchomicho iwowa asakhala patsogolo pa mchitidwe umenewo ungatengere kuphwanya kwa malamulo kapena maudindo osiyana amenewo ali nawo pa ntchito ndi kuipicha kagwiridwe ka ntchito za boma.
1: O poder de autoridade que nos é conferido pelo Estado deve ser exercido com
0: respeito. Udindo umene tikunyamula pantawi yomwe tili nkugwira ntchito za boma ndikunena kuti yofunika kulangiza masomphenya amene angathandize kuna kuti anthu malo ndithu mutumikira malamulo yofunika anthuwa tikhala kuwatumikira mona kuti akhulupirire ntchito zimenezo tili nkugwira osati kuwaopseza kapena kugwira ntchito mu njira zakuti pakhalepo pande mfano ndi anthu
1: através de uma conduta íntegra e profissional.
0: Mau amenewa anali nkuwelengedwa pamene ndithu anali nkuchekera nkhani za ndime ya kusinthana kwa maganizo pakagwiridwe ka zintchito za chitetezo za ngozi mwana muchigawo cha Niasa kumeko ndithu kukachitika kumathero kwa sabata
2: ndi lipoti limenero tafika pansi ziro pa zomwe tinakutengerani mu nkhani komanso ndi malipoti ine ndi Bright Sonjera.

eni mabizinesi ogulisa katundu osiyana siyana. Musasiye katundu wanu kuolera mkati mwa nyumba yanu tiuzeni ife a Radio Mosambiki kuti tikuulusileni malonda anu. Radio Mosambiki imamveka bwino ndikufikisa malonda anu omwe inu simungafikeko. Dalirani ife pakuulutsa malonda anu kuti mukhale kabwerebwere pa oda ya katundu yanu. Gulisani malonda anu kudzera pa Radio Mosambiki. China unyinji cha anthu chimamvera wairesi imene kuyambira masana, mawa ndi usiku. Radio Mosambiki kudziwitsa, kupunzisa komanso kusangalatsa.

Malawi wa mukumanelo wa ihapare ihale se sikumelele mui provincia iyo ni aso Cabo Delgado Wampula ni o Zambezia. Upusherana kawe hiyo oniasa na reherenre. Nina shukurela wanchene wowema okalela famsa. 21 horas ni 52 minutos, jemara ya 22 horas i hali sokumelelo maputu. Samala seyo ni hala we. Na ikalele famsa wiwa samasoa o hiyana hiyana. Saseyo sirane ye o makisero wa isimana. Emerera ni wi nri famosa, ni wi nopcha na mkwaha olampa kamarasa o hiyo oriane. Hiyo nri ni nyuoka no hiyane. Ano ya wihi ha. Nruwe na wiriane matresh putus ereke mura jeno hojela. Mare kiroa nroa wi wakulukano. Ere wa wi mawiwe katatinyo makwela kwa o sitira. Uruwelea na rurela. Hei, upwelela kawiva tata.